0: Carla Flama. This is News in Samoan. For Radio New Zealand Pacifica, the headlines. More to child poverty than school uniform costs, advocates say. Pacifica fact-checking platform founder says united effort needed to fight misinformation. In sport, Toa Samoa banked on Jerome Luai. This is the details in Samoan. Tae Maria. Tāra ni mai au te aro ni sila mōrere te aro ni sila Pasifika. O tā, tā iu mai ngafā o pwhaifā por kiki au tū, Chris Hipkins, o le leipa, matu sinawe mauro mato o tūa, Christopher Luxon, o le national. O tau whaitu tūsa, nana ono ino se pāre mi, ari whāri ngona ngona le televisi, ni sila le One News Variant Poll, sa whām tu ina le pōna pō. O nei tai ulu, o tau whaitu tūsa ne, ili tai luas furpasene, o le langolango. Ina wōsio ilunga le langolango Hipkins, ili lua tongi le vāsi o tonai, ila mai ai o felafla fo inga ta ile televisa ni sila ile aso lua teruai. Ai o le langolango ino pati, o tula i mai le fatu mawina ile pati fo le opportunity, o lo o tumo pele sa fa ili no fo se pati, e fai se fai unga, ile isi fai nga malo. E pati uma, ile tua nga vale mali tomu tau ile pare mene, ele o ma fai, o na latu fa wa ine se fai nga malo na o la tau. Momo atu sa te ina ya laksani ele ngaru le fatasi mali opportunity, le foi sai to e fali ai na nafi. E palota mo pati o palasi lalo le longo ino le national il tasil tongi il lo sul var pasene o le longo lango ai relepa. O lo tu mo lava le lo sul var pasene. O lo winga. A fa o waili un ole fa ringo le ngona ile so fitu novembre fenga palota. Le ele o to a to se fa va yaso. E tu sa malita il lo to tu fa no fo le lepa ma le national. O lo winga. E mana mia le longo lango ichi pati e fa va ise fa nga malo so fa tasi. O le pati le opportunity. O fa wau le malo si o le lango lango ina usi i tia ilunga le tasi le tongi ma ausia le varu pasene o le nonguinga. O le asa o fia i ana faipule se fulu i le pāre mene. O le act, walu fo ilunga i le tasi le tongi ina se fulu pasene o le lango lango New Zealand First. O lo tu maulava ina me tasi le se fulu fo i pasene. O le Greens, o palasi ilalo i le tasi le tongi ina se fulu ni ma pasene. O le te pāti maori, o fa wau o na palasi ilalo i le o kesi ma le fa o le lango lango. O le tama a taisa whawa ina le whala abro mutonga e so sani mo tamu te le kids can. O ye whalia, e iai le mana onga e taula iai le whai ki tia o le ato a tuanga o tamu te ola maata tiva. O le ala ngona a whaaria le vanga whaafu whaia le lepa. O le a whai ki tia i tupe whaaru mo tamu te tuea e a onga mo ainga. I le whaatau ngo fi ato tōninga a onga, ma whaatanga ina ia lava lava e ngafatia ina le tau manisi, whaatanga fo ia lava lava ta tele. O le amatanga o le tausanga rei sa whaari ai fuere pāti ele act. O le a wha tōsina te pina i tupe whaalu i tōninga a onga. Le sa lato whai ngoai o se matua i wha vale vale lawa le taungu tā tele. O le tamataisa i a wha waina mai le ofisa siri fo i leo le kids scanned Dame and Julie Chapman. Ta i wharia, e whaono a vea malu i tau mo ai ngai te pula a lato whai unga whaia. Mai e tā uai o lo lato iloina o se lu i tau mo ai ngai ele tau ngafatiei no tau o lava lava onga. Ma i tau foi, e se lau ono sfuru i wafe i tomai te oro feola maa te tiwa e unoa, ma le mau oni me mana mia. O le kai te fono, le fono wha tonu o ulua onga o ngā marulunga Steve McCracken, sa i taua, sa wha te ia i leo forfula ngā le leipa. Ma i taua ai o tōninga o ngose tasi o whaalongona e o foinai se mita mitanga. Ma se whaalongona o le wha sino manga o sotanga i lea onga, ma no whanga o lo ono no whai. Whaalia McCracken, o le tele o a onga wa mai alabo na fsosani aingam. Ma ye taa wai, le whaalau tele ino le poro kalame o fua i moa onga e po le whaau popo i whaatu penga o whaatu moenga o a onga. I isi a wala e langna o aingam. Ai wale nao tōni ngā onga e pion whaalia Chapman. Ai o se tasi onu i teo tele i a onga i le nongo lango ala na whaalap tonga o mana onga lea mo te maite mana o mia mea ai. O le sāwhi o tamaiti tau singa whaapitoa mo le lawea i o lātou wola i New Zealand e i tau wau e wha mwe mwelea i mea eno no whai. E nā re toa i walawa i a fōma i whaapitoa mo tamaiti tau whtinga o awhianga o mā e tau tua ina le tunu a toa. I le se furu whao i tulangi, wali i buti ai e matua i le ai mani tau tua whapea mo tamaiti o fwinaim. O le fwoi numera u whailo ina mai se o kika fau sa whaia i le tunu a wau. E le whala abu tonga ora mai sela New Zealand, le Ashma New Zealand, Male University o Kilani, e peona tiru tiru i se vala tele i tau singo mai, e a fia i mā. Ora mai sela, o se a fia ngā numero tasi le sa mā fuana tau fia tamai ki whale mai mō tamai ki lalo le lima tau sanga i roa whemare lufu lima. I se tūlanga, e ma whai lava ona alofieina. I fai no mera faa mamau ina mare rafa mare futolu. Sa fai lo ai o faa mai a fie mama e faa tulanga ina lona tolu ina tunu. E maa fuai le faa noola ma soi fua. O le tamatai faa pito o mai o mama mai le universite o Okilani, Dr. Amy Chan. E pio na ia o kika ina e nei faa mamonga sa e faa lia. O nei fai no mera o fai na e faa fanua no fuanga e iai tau singo mai o mama. Ma le faa pe i o na fōlinga e iai. O se atunga lunga pito tele ya te ia, o nei tau singa, e fua fua le ino fua ngai nono fai. Ma le fai ngofi ona sa fia i nei tau tua, ma nei se ono fua ngai ni sila, e matua i le ai lava ma se tau tua, o nei tau singa o ye mo tamaiti. Fadi e chan, sa ia mau i nai, e na ore to o iwa lava ya fua mai o tamaiti e fa apito i mai o na mama, e tau tua ina ni sila atoa. Se nu mero e matua i la i titi lava, i na tau tua ina leo leono se la wafe o tamaiti. Sa ia ta ma wai foi, o nei fō mai whāpito iwa, e nā ole lua iei tūlangi o ngāru wai, o okilani, makala e stete. O nei lisa e whāmaina le uai upenga tūma o te repasika, mo le sia ki ai o mea moni o hai whālia. O le le sia ki o whāsala laungo whāmatalanga avise se i le tūlangi, sa māfoe ona ia āmateina le upenga. O Rashneel Madhur, o le whātonu fōi o le rominga le Cook Islands News, o le tkuki. Sa ia whāroina ia le upenga le checkpacific.com, I le fōna tanga leo whaili poti, ma leo tustala leo sosio tala le Pasifika, le Pacific Islands News Association, le Savu Savu, fiti le masin turuai. O le sese, ma wha amatalanga ame sese, sa wha ingoina o se lui taulo na lua lea pito sili leo na maae, I le li poti o la matianga le kilope, I le fōna tanga o te maae ngale lorangi luafe ma le rufuono, le World Economic Forum's 2026 Global Risks Report. Ta wain, Fa'am talanga avisa se a poli tue sui o fa'am talanga mariloa, ma fa'a soina tu mariloa e mafua ya fianga. Tu sae malikilukilo e fuafuanga fa'a lawa itelo luafi marilu fulono ale Griffith Asia Strategic Outlook 2026, o le fa'a salana wino fa'am talanga se, o se atu ngalunga tu ngatelelea ili Pasifika. Motulaiti ili Pasifika ili ngatu ofeangai marisi o fa'a matau mutau tia ili rangi, marisi isi itai ili sami ma fianga o suingo le tau epi taim. O lo lato whenga i fwoi manu whātū plai o whāmatalanga amese se i le tūlangi a winga i nei whāmatau. Whāli e mad her, o tangata o lo whāsoina i a tala se se inunga o wala so tenga lau tele e unole marisia ki o ne mea moni o lato lava whāmatalanga. Mai e tāwai, o le whātū plai o whtena inga whāvao mano maisi o i tau o a awhiai so tanga de Pasifika a māfuena tūleia o ia whāvaina lea whāvae. I tālawa o tau whaitu tonu e whai aung whaululu o le tosa Mohamed Soa Kapteni o le tamatuai i a Jerome Loai. O le awema ki au tu o le lato whatu sino le tamatuang o le ipole rangi no afe mare rufuono. Sa alongoi e whai aunga i a Pien Karina, mare Soa Kapteni Pesita Junior Paulo i le upengo whamtalanga le NRL.com i Australian. E la te tau whaitu tonu o loai le tangate te ia i la tau. O loai o se tamasa tau o tele le ofu numero ono ma le ofu numero fitu mo sa moi temi o tonai. Le sa i te iere au risu e nga shampino le tamasanga di pula rangi lulu afi ma le rufulu lua. Fari e kana o lo iese numero ana tamata alo e faya i ade fifilinga e panga di tunang afa. E iese nel Harry Stavita, Clayton Faulalo, ma Ronaldo Volkerman le olo afi e umai le au. Te tonu ele i whaia onga o lana tama whata alo whaatun tonu o le aola ola ele i tu aingo ta alo lana au mani whasolonga o le ta alo iai. O le ta alo mbomu ana tio sa mo le ta amarisanga li ipura rurangi o le ta alo mafarani le asa whareile le aia amateina le ta alo ngare kiwis mani sila ma le kangaroos au stalia i le asoa ta hao. Ai o le temenewa whaari e pese ta junior paulo o ila tō mana wota alo la lato leo li oina e charom loai mofo i aise la fitanga. Ma i fai tonga sa lafte ya ili tamar sanga le NRL o lua fe maru furuono. O lua i o sa unia ta alo mole au laka pili ki fau a papo ni kimi a le PNG Chiefs ili lua fe maru furu valu. E pion a fiteia e ma fai tonga mai tangata. Fari e paulo e ma fai lava i lua i o na tūlai ese ma o na tau awi ane i fai tonga ma o sa unia ta alo laka pili. O lua i sa fau malo ya i ulitala malo minga ma fasa la langwa na masino o aprila ino o mahea. Ona ia se inia se whenga inga marikala po le PNG Chiefs a o foi na foi lan teo tinonga. E wha mai ala suru an masino to toi alan whenga inga marikala po le West Tigers. A ile pua ora se so of ta alonga e valu whai ina le Tigers i ayu lai. Sa a forfola ina ilo e wha peo luai. O le a wha mai aina lon teimi le kalapo di teo sanga neilu af maru fulono. A anga iatu le kalapo le Parramatta Eels mo teo sanga fau a anga iatu ile PNG Chiefs. Ale awa ya luai le pori tufutufanga o tau i le kalapu i le maa eo le tamasanga. a o ya si o sa bo fa te Paulo o se va ngo tutio te amo sanga ri pro lang fa ria Paulo o le mere sa ti ti lo ye loi o le te alo mo sa mo a i lona manatu sa ye se le mal mal mo ri to te lo tna tan a fa ria Paulo o te mata alo uma o lang lang oina mali o lio ya loi o le tamata alo la kapisa mo sa a wai se vevesi se po mo tamata alo ki kiti fa va malo engelani Ben Stokes ma Gus Atkinson sa fa ke a mar kalapu e te alo ai e muni muni mai tua ingo se vevesi lona luo sa a wai o te toa au vaa e lusu te stau sanga o fa te a mar a wale Saracens ile mai ayu se isi vevesi sa ali mai sa fa te telina na mama osi sa au fi aini ali televosi toa luo le Saint Albans e pio na yere mam angor lo minga le telegraph sport o wa sa fa tu pina le vesi sa i one e na vavelita e stokes mai talo a kilkiti fa va malo e ngani ma fa ma vai ai mari tu na kap keni o le au kilkiti sa mun muliane fa am tele ne fo fa fo o kilkiti e ngani ma wales le vesi sa a wa ya va o se o se fa inga sa va veno fa malo ro le tu ma wi o va ma yo ne tu te o mari kelapu e beno fa ari ai le pulen ala Saracens e asu fo ai o se sio sio enga whaaro tui whale sa iwa nei inga kuri ese. O loo whaia sio sio enga leo leo i Hertfordshire i se fete enga inga sa atupu mai te wawe ala su sasu tasi o ke topa in manga alo St. Peter's i St. Albans. Sa tua iai o se tamai luas putau sanga sa whaala talata iai se isi tama i te tunuo au waalea ma tu ion fallinga. O fa fi fi ina lo kapia to my entire black fans that you see like to alo lu mo na ta poi a o tali malo le o forani Hamilton in fa ungo ba sene o ta alo fa teoria le stona yo le ta alo mo mo le ta alo fa va malo e tolu o se va engo ta msanga ali W15 World Series tala na ni yaso se yu yu malo le dei mo
1: Fahalofle ya tu hane to vala dala tupu ke lata mo ya hane. Fahamua, Tokolongi tau tufuatane nākai la whakamau e tau hinoa ke vili, kwe tau matunumela ne ko mua mai he Electoral Commission, ke lata mai tau fuata hongfuma varu ke uafuru ma whā e tau oi, kwa kisia onungfuru ma tolu po eni whā e pasene ne ko whakamau e tau hinoa, kwe fuafua kwe tasiau onungfuru ma taha e afi tangata. Kwa lata he tau tangata ne ko manaku ke vili ke whakamau e tau hinoa to hoko, e Aotuloto. Ua fumalima iau ke topa, ne ke nākai mai ke lutu ke vili he aho fitu ia novema. Ko Ethan Reilly mai he on a roll campaign ne kua lali ke whakafanu e tau pepa ke whakapuke kai linga kua nākai hoko sia hako e mga ahau nei kua mahani tau whānau aonga ke tau aungkuloto ki hiki e tau nonofuanga halu tolu. Whakatū mauanga ia ia ke whakahoho e te fuata ke whakamau halu tōru tu hingoa ke tau whakaruanga online ke whaikehe ka o atuai ke tau virianga. Amana kia e tangata mga hau mai The Kau Pacific Justice ko Anai Arthur Anai to hoko a te aole halu tōru ke Select Committee ke lata mue whakataanga ke maeke he tau tangata mai atu Pacifica ke o mai ki New Zealand mai nā kei whai visa. Koe tohi ne kua moa e whang fumalime a whetu tangata kua whakamuori ke o moi moe kua tuku atua e kia ia e takitaki he New Zealand First e mahina whepuali he tau nei. E pehe a Anai Arthur Anai kua la te tau tangata i New Zealand ke longone tau tala mai he tau mga haho ne kua o mai tau mga whaoa mai he atu Pacifica moe kua whakatoka ke ole ke moe tau visa kai kisia e laulahi e tō tangata mai he onongo fūru e o tumotu kehe ne kua whakata ki o mai ki Nisila. Kua ofu e mtakau NRL haku whikau kua tuku atua he New Zealand Rugby ke ta ofu e mtakau pāku New Guinea ke nā kei whakaonga i matahingoa Chiefs. Kai pehea New Zealand Rugby kua whita ani he langa whihe lali halu tōru ke mō e tō whakatu talanga ke whikau nei. Kua tuku a te matakupu nei ki hei whakawhiriana nei kua whanongonongo ki ai e iki whakawhiri ko Karen Rowe i Wellington i Niawhi mwai oli ai a New Zealand Rugby ke tau whi whakao ngang hei matahingoa PNG Chiefs ha kua kisia kua tatala hei ke matahingoa Chiefs hei matakau i New Zealand. Kai pehe e NRL kua ofolo tōru wa whakatalia New Zealand Rugby ke honga fure mahena to whaitau seanga ke whakakese to manatu to petope ke hem takau fōua hapapu ni kini ni kua hūmai lai a ki loto e tau whewa NRL si behe kua whikau nei wa tuku ai ke whawhiliana to kolunga mai kua nākei hako. Kai behea New Zealand Rugby kua langa whehe lali halo tūlu ke whakatutau ai mai tau hukui mai he NRL pihia molo tūlu mai he PNG Chiefs ke kisea to mai ke nakai ke whakahaku e le kua tai nākei la moha tūnu ke he tau tali ne ku moa. Liu whai e male whakalele maota i Samoa ke hapangi he mwalea ua fūre tau he tauwhi e tau puhala whakalele he tau wāwhi. Koe tau hoko taki mai he Samoa Global News kua liu tuai e tau whakahoroanga ke whakangahua mai maota ki whangalii mo whaleolo. Ni tala haue he takitaki ko la uni ale malie toa leo atea Schmidt. Koe tau palana hanei ke whakalolahi te puhala whakalea li halu tolu. Te pehea ia ko whai mga aho a tau he manamanatu ke he whalu puhala ke ngata mwe o whanoe tangata ke lalolangi mai i Samoa. Koe kai ke ko whai whikau mapisi po ke le kua mai ke whai mtakawi fuki ke whakaonga te whinatu mai tuk whenonga mai i Samoa. Kua moa o situa e te tangata moe te tangata ka hoi whakatonga MV Akawa ne kua tawhea i moana ke tau walatahi e atu mutu Salomona o moa toa e moe liwa ke atu alu tu moe mafola. Ne whakamorea i he palemia he a te mutu o Stanley Tenney koe tahai whakatonga fuki koe MV Haupa ne kua hoku atu ai ke hemata kawi hemata hala hiva e pō tapu ai hoko atu fō ke taha pūse whahinga o leo leo e mda hala hong fuma taha he pō. Le ka mata e tau pūse ke toho ai e MV Akawa he te loto pō moe uta whrene e nia i ke tau walatahi weni koro he mga hupu pungi ki he aungo fua. Kua hohop mai moe e tau tangata he MV Akawa ke runga he MV Helpa taha mwe liwa ki o se alo tōru ki kaina. Mehena hata tōna tau walatala tu tupu, ne ko mō mai galat me hane, ko ina ngaru whakawhia ne whakapulo atu.